0: Dream Radio time. It is now 8:25.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Today's

0: Dream Radio time. It is now 10:57.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe. Prime ang resulta.

Kaya kayo ng gulang. Teka lang, ako niyo muna tenga niyo ha. Para kay ate lang to. Ate, ano, paano ba sasabihin to?

0: Dream Radio time. It is now 12:59. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lippo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8 o'clock p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticket Melon. VIP 7,000 pesos VIP, 5,000 pesos premium, 3,000 pesos and general admission, only 1,000 pesos presented by Live Artist Production Inc. and South Beat Productions, Tacloban.

0: Dream Radio time. It is now 1:27.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe.

0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Alas 4.22 na mga Dream Caras, maupay na kulup, haingat na lang. What a rainy at bina-brown out pa na chillax Tuesday afternoon, September 29, 2026. Kaupo ni Kuya Elmer right here on Dream Jams all the way till 7 p.m. Kumusta kayo dyan? Kayo ba'y basang-basa sa ulan? Or, you know, dry na dry naman din. But anyways, keep your cool, alright? And let's have a great time in the next 3 hours, especially ngayong drive hour, rush hour time. Ano ba mga dapat abangan? Siyempre, dyan pa rin ang ating Today in History, Blast from the Past, Dream Buzz, Dream Balita, at ang ating birthday shoutout plus your favorite hits. Arangkada, dito lamang sa Dream Radio, napapakinggan din worldwide sa dreamradiotacloban.weebly.com. Sa boses ko ito, parang may kaboses ako na DJ sa Maynila. Alright, enjoy lang natin ang ating samahan. Kaya sit back, relax, and enjoy the show. Right now naman mga Dream Caras, birthday shout out muna tayo para sa mga Dream Caras natin na nagse-celebrate ang kanilang birthday today.
1: Happy birthday!
0: September 29, 87 days na nga lang ba bago magpasko? Wow! Grabe, papalapit na papalapit, ha? Pero pamahal na pamahal ang gasolina at ang mga bilihin. Mamaya may balita tayo na ang presyo ng Noche Buena items sumipa na 87 days bago ang Pasko. Alamin ang detalye maya-maya lamang sa ating Dream Balita. Okay? Anyways, happy birthday to Dan Harlkin Darang.
1: Happy birthday!
0: Also to Jericho Ramirez. Happy birthday gihapon kan Yen Hariel Bartolome, kan Michael Daguman, and si Jericho Ramirez and Ayet Doncera. Sayan sa inyong lahat. Happy birthday, Dream Caras. Enjoy your birthday celebration and may God bless you. Sige, pagbalik nato na rin yan, Today in History and Blast from the Past. Enjoy muna tayo sa ating tugtugan. We got One Direction coming your way.
2: 104.7 Dream.

Philippine Standard Time. It is now 4:59. Narito ang ating Dream Balita. Ilang araw na lamang bago sumapit ang Pasko, abala na ang ilang pamilyang Pilipino sa pagpaplano at pag-iipon para sa traditional na handa sa Noche Buena. Kaugnay nito, puspusan na rin ang pagtutok ng mga kinaukulang ahensya sa galaw ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at rekado upang matiyak na magiging abot-kaya at praktikal ang pamimili ng publiko para sa darating na okasyon. Hindi mawawala ang isa sa pinakapopular at tradisyonal na putahe sa Pilipinas na kadalasang hinahanda tuwing may okasyon at sumisimbolo sa mahabang buhay. Ang bihon ay nasa 45 pesos ang isang balot, habang ang pansit canton ay nasa 30 pesos. Isama na rin natin ang spaghetti na sa kasalukuyan ay nasa 55 pesos ang kalahati at 90 pesos ang isang buong balot. Sa mga pangunahing sangkap nito, ang tomato sauce ay nasa 35 pesos hanggang 55 pesos, depende sa laki at brand. Sa gatas naman, ang evaporada ay nasa 25 hanggang 40 pesos, habang ang kondensada ay nasa 40 hanggang 60 pesos. Ang panghimagas naman, nariyan ang mga kakanin na madalas na sangkap ay ang malagkit na bigas na naglalaro sa 57 hanggang 65 pesos per kilo. Kung gagamit ka naman ng kamoteng kahoy, umaabot ito sa 40 hanggang 65 pesos. Ayon kay Evelyn Kadag, isang mamimili, mabigat na sa kanila ang kasalukuyang presyuhan bunsod ng mahal ng gasolina na pinalalapa ng nalalapit na Disyembre, partikular na sa presyo ng mga gulay. Dahil dito, naiisip na lamang aniya na magtipid sa paghanda. Ang importante aniya ay may maihahanda sa mesa sa pagdiriwang ng okasyon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 5.20 na mga Dream Caras, ikaduhang oras sa aton programa Dream Jams Maulan na Chillax Tuesday. Naku, ang sarap ngayon ng mainit na sabaw. Di kaya lugaw or arroz caldo or champorado. Wow! Champorado! Sabay na Paris ng bulad. Ah, napagutom. Ginutom gihap ka mo, ano? Matry nga mamayang gabi kung maabutan pa sa palengke. Bulad, di ba? Tinikas ka bulad. Alright, Dream Caras, narito na ang ating unang batch of Dream Buzz ngayong araw. Okay. Karamihan dito ay sa Asian Games Aichi Nagoya 2026. Okay? So, salamat sa silver para sa Pilipinas. Nasungkit nina Jean Marie Sukalit, Abigail Sinugbuhan at Nelly J. Salon ang silver medal sa Sepak Takraw Women's Doubles. Okay? Tinalo sila ng Vietnam sa gold medal match. Yun lang. Pero okay na yun, di ba? At least may silver medal. Nag-place pa rin. Alright, buzz number 2. Buzz number 2. Naperwisyo ang ilang commuters dahil walang masakyan sa ilang lugar bunsod ng transport strike ng grupong Piston ngayong araw, September 29. Buzz number 3. Hindi ka panipaniwala. Ito ang reaksyon ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong sa pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wala raw kasing alam si Baste sa umano'y irregularidad sa mga government contract na kinasasangkutan ng kumpanyang iniuugnay sa kanyang mga kasosyo. Aniya, hindi ka panipaniwala sa hindi kilala o hindi man lang nabigyan ng preferential treatment ang GenCorp base sa mga dokumentong nakolekta ng prosecution. Okay, next buzz, number 4. Sumalang sa witness stand si Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial ni ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kinumpirma niyang 19 na kontrata ang iginawad ng Davao City sa GenCorp Industries Incorporated. Ito ay sa ating impeachment trial day 31 recap. Buzz number 5 naman, Dream Caras. Okay, buzz number 5. Binasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion for reconsideration ng prosecution para alisin si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan sa listahan ng mga akusado sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada. Dahil dito, ituturing ng prosecution bilang akusado si Bunoan habang naghihintay ng susunod na hakbang mula sa Office of the Ombudsman. Nag-ugat ang kaso sa umano'y sabwatan ni Estrada at Bunoan para mailabas ang 213 million peso kickback mula sa flood control project sa probinsya ng Bulacan. Hiwalay ito sa kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan 5th Division kung saan inalis ang dating kalihim bilang akusado para maging state witness. Yan mga Dream Caras, sa buzz number 5 na tayo, no? Kanina magkita buzz number 6. Last na lang to para sa batch na to, okay? Buzz number 6, palitan ng piso sa dolyar. So dollar exchange rate today, 62.565 pesos. Again, nagsara sa 62.565 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Martes, September 29. Batch number 1 pa lang yan mga Dream Caras ng Dream Bus. Tutok lang dito sa Dream Jams, alas 5.25 na.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
9: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
10: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.

Philippine Standard Time, it is now 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Kinumpirma ni US President Donald Trump na nakausap ng mga US officials ang mga mediators na nagsusulong ng pagtigil ng kaguluhan sa Iran. Hindi na nagbigay pa ng ibang mga detalye ang US President kung ano ang natalakay ng mga mediators na mula sa Qatar. Nakatakda rin kausapin ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang mga mediators sa pagtungo niya sa New York. Ilan sa mga tatalakayin nila ay ang tuluyang pagpapatigil ng kaguluhan kung saan mabigyan ng daan ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Muling iginigiit ni Trump na mananalo ang US sa giyera nila sa Iran. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada.

0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: Alas 6:18 na mga Dream Caras. Welcome po sa ating last hour stretch ng ating programang Dream Gems with your Kuya Elmer. Alright, and of course, narito na rin ang last na batch of our Dream Buzz for today, mga trending na balita online. And mga headliners na dapat ninyong malaman. Here we go right now. At 6:19, Dream Caras, we have here, okay, sa Sports Buzz muna tayo, no? Okay, nabigo ang Alas Pilipinas men's volleyball team na makuha ang kanilang unang panalo sa Pool D ng Asian Games 2026 matapos silang talunin ng Chinese Taipei sa isang dikit na laban. Matapos ang pagkatalo, nagtapos ang kampanya ng Pilipinas sa elimination round ng walang panalo. Nauna nang natalo ang Alas Pilipinas sa South Korea sa straight sets bago muling natalo sa China sa straight sets. Sa kabila ng matinding laban kontra Chinese Taipei, hindi na naghabol ang Pilipinas sa quarterfinals. Tanging dalawang nangungunang kupunan mula sa bawat pool ang umaabante sa torneo. Okay. Okay. Eto naman, Justin, balita. Na-clear ni two-time Olympian at Filipino pole vaulter EJ Obiena ang 5.50 meters sa kanyang unang attempt sa men's pole vault final ng 20th Asian Aichi, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Okay, so na-clear. So may pag-asa? May pag-asa pa mamaya. Abangan natin yan, no? Online. Alright, at next up sa ating Dream Buzz. Ano kaya to? Alright, nagbabala sa publiko ang Department of National Defense or DND laban sa kumakalat na gawa-gawang liham na umano'y may lagda ni Senator Gibo Teodoro. At naka-address sa isang individual na nagngangalang Peter Enzminger. Mga pangalan, no? Peter Enzminger. Gitnang ahensya, absolutely false. At peke ang dokumento at nilalaman nito. Nirefer na nila ito sa National Bureau of Investigation or NBI para sa investigasyon. Last buzz for today, nagbiro si private prosecutor at legal spokesperson attorney Benjamin Tolosa matapos Benjamin Tolosa Jr. matapos makatanggap ng admonition. Ano admonition? All right, admonition. Mula sa Senate Impeachment Court kaugnay sa sub judice rules. Aniya, mabuti na lamang at walang ipinataw na multa dahil pro bono na abonado pa. There you go, Dream Caras. Yan po ang ating Dream Buzz for today. Trending na mga balita online at mga headliners inyong napakinggan. Alas 6:22 na, till 7 p.m. pa rin tayo dito sa Dream Gems. Good evening, Dream Caras.

0: Dream Radio time. It is now 7:56.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tacloban! This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered! Featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. And the Showtime Baby Dolls. October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex at Loban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.

Hi, assalamualaikum. Shoutout po kay Miss Orhana, original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang pala ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio time. It is now 7:30. Dream Radio!
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499. O hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya, minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Today!